0: Ay, wala ba eh.
1: Yo? Naman siya nga sasyo, 2026, baba. Maung ako asuki balega. Ay, usen king ngayon, baba.
2: Playtime. DJ Maxil.
1: Yay! Yo! Yay! Yo! Yay!